yalla neena bul ragal kenn kudul man man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañuy ndeukante ku daqale di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndeukelante kenn ku nek wax sa morom ku daqale di yalla lolu dal lay yadurullah shay'a mum ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mën ta wañi yalla tabaaraku ta'ala da mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mal dakh weddi mu ne ko lool mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullahu yalla dafa nam so gisee nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel li ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppi ku wul buñ nané ndox du soppiku mu ne bul defene lolu lu neex la bul defene lolu lu len yalla gëremi la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirah fi al-akhir modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nilo gi xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk alakhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri deureum té yowmal khiyam no war fa def témer war def fi témer bo lekke ñaari témer yépp fi fofa do am dara motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am lolu duñ xewal dede yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne daara bu mak bo xamne buñ ko ma sa na jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil ayati dunya neena li da neex ba mu upp ko ko gëna jégen ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatiliku yo lolu kon de nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañu nekk ci weddi yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci ala xéer azabun azim mbugal mu reey yalla ñu tal musa innal ladhina ñinga xamne starawul kufra dañu wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yo ñu wéccé ko nak al kufra weddi yalla légui mu ne ñoñu lay yadurullah shay'a mu ñu lor yalla dara mënu ñu wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu to lor suñu borom tabaaraku ta'ala walahum ta amnu ñom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu musal yalla ne wala yahzabanna bumu yakar alladhina kafaru ni yaddi yalla annama cine li nga xamne num li lahum ñu ngi len koy yok bu yakar ne khairun li anfusihim yiwlu wuñu mom yalla neena bu yakare ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu yakar ne khairun li anfusihim dedet innama lifinak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dolé ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolé ko bakkar ku ne ci djubaji bu guddé fan bari djubaji ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war la gis ko xamne mi ngi ci ak djubaji yalla bayiko fi mu gudd fan ak djubadem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi djuge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak naw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waaw góor ndax yow yaa ma ëpp ay tiyaaba ndax lim julli woo ko lim woor wóoroo ko ku dem dem naka di moom màkka ku dem def na yu baax yoo defut nga xool keneen koo xam ne

0: nga na ca di ca ne balala ni don febar wa farwuril febar afala akunu abdan shakura jiyunti bakhuna ali sallallahu alaihi wasallam shakurin nak moy ko xamni ki surir le wonuk jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko du ñaké mu nar ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer la ba noppi kinn ñi gul ni reer la nga ñak ba noppi kinn ñi gul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te sa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax itam lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur nena dal ku mel ñaari melo yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbë xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daadi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp mu ko jinjé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhun mu ray leen ñoom ne ci bato yi yépp bima kasabo ci lañ fagu ci ak jibadi du maqtarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko war ak bato def ci la xamne lu yalla tere la fa ngay faato aw yu joxu nabi bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki ñu def la nan defon kharuna wala suuf def la nan defon xawul wala nga yeg avion mu ne ci kaw jaww ji ne ko asaman laalu suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ni ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelal la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon way way fofé do wacc aw yo do ko mo nabi ma kasugo ne ko nonu bo yalla ci auto tay yaang ci ko ñenti pom yo xamne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci all ba mu ne su ko neexon do ag aw yo ko nabi ma kasugo kon pom yo moy père ci yoon wa wala ben tocca tabarakallah la ci xew mu ci xew yeb do la tax ci borom neena su ko neexon koko du ag fam jëm waaw wayafu an kathir wayafu an kathir neena yi kat ma len di bal yu bari ma len di bal yu bari yalla neena ci lim len di bal yim ñi bal yalla nañu bal ci samu ñu sutura waye lim ñi bal wayafu an kathir yalla su ko neexon fi day def bakkar non ku bakkar rek gi nadu non man nako def ku bakkar rek gi nadu da ngay gis picci nan ko dilur suba rek jennaduna nako nonu janax ye kagne ye ci koor ye bay mu yoy yeb ku ci dilur rek jennaduna suñu borom nit bu ko neexon nun lay moñu nit nga xamne su ko top rek jennaduna su ko yalla defo nonu sallaw ñepp koy top wa kon ñepp koy top su fekkon ni njeere yi fi ñew dañuy ñëw gonu bu jigen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñi pay muuru waye nak tabarakallah yalla mënon nay képp ko koor gi ñu woro mu boole lak ay téñ yo xamni du ngeen taggu muku ndax ay dongom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal mom tabaraku taala motax wa yafu an katir sallahu li ñuy def de muy nekk jeexantal ci ñun yalla neena ceyle ma leen di baal wa ya'fu an kathir tabarakallah suratu shura aya fanwer ak ñent wa ya'lama yalla xam alladheena ñi nga xam yujadiluna fi ayatina mun ñi nga xam dañuy werante ci sun ayi ci amu ci ben xam xam nek ci ay yalla yi
1: di werante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax lenn lu nekk da fay aaji wa xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu science la ki xam xam mom kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñi l'islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla ne na wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci lele li wal na yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wone ne yalla kenn la dafa bari li lay wër lepp dalay wone allah wahid allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna don ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne yépp lo mën di am fa mata'ul hayati dunya yubul aduna dong la kon yor ta tax nga yëkkat sa peur yunus bi alayhi salatu wassalam ca suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam dil sé mu ne ko innal insana layatqa ar-rawstaqam len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yeegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ra yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhira am ko yépp la fi yëm rek yunitibi alayhi salatu wassalam daldi jël lool motax bamu jakarlo waji fëgg dënam ne ko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunitam ne ko nako yow yaay kan yunitam ne ko man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mer bi doon dundé kéccax ci koñ bi allahu akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mo luma la meuna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqaati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñun day jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffres wa ma inda llahi la fa yalla dañ ko munt multiplier ci ay chiffres motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq motax bo ñewé aduna li la fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobbu ko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal beek sa baye beek sa raje beek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiire minik yoy wama indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag man ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar naño laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñu ñoy xadi ba nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wu ñu sowe ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jël sa bindu kay mba nga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lolu moy seen melawu ñëk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lolu moy seen melawu ñëk lil ladzina amanu ñel na ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero duñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yila yalla sant yépp noonu lañuy wakkilu waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkilu at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mim ci all bi yoonte nako demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi dor ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi ngab sac bu deugur ba nga bokko ko dor ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo ming la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox dum dundé ko xeyna sax boko ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew ne ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom ming lay xolal ba legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefi jangur lol nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp dor di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa sen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu mel ni bokkaale, lu mel ni lor sa ñaari wayjur ci bakkaar yu mag yi la bokk, moom lañ tuddee ay kabaayir. Bakkaar dañu am saghaayir ak kabaayir. Saghaayir yi mooy bakkaar yu ndaw yi, boo ci defee benn ñaar mu far rëy, ndax bakkaar bu ndaw plus bakkaar bu ndaw léegi tey mu nekk bakkaar bu mag. Waaw, ndax li gën a tuuti ci li ñu jëfandikoo fii ci xaalis mooy 15 wala boog ab dërëm. Waaye li muy tuuti tuuti, bu la Sénégal yépp joxoon ku nit dërëmam, da ngay daal di am xaalis, bokk ci ñi fi yëpp xaalis. Bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko, waxuma daa nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu. Waaye gis nga bakkaar yi noonu la, boo fi defee bakkaar def fi beneen, def fi beneen, def fi beneen, def fi beneen, yow léegi rëy ngay bakkaar xaar. Moo tax bu ñuy moytu bakkaar yépp rek la ñuy moytu, ndax dafa guux ca fosan baat daf taa naan ba biir ba fees su réewuñu yépp ay rey. Yajitani bu ne kabaaril ismi wal fawaahis, ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibn Abbas mu ne ak zina, njombuteef mooy lu nit di jom a def, nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii nii su koy defee, yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. Wala zina yajtanibuna kabaair ismi wal fawaahis wa iza ma qadibuu hum yaghfiruun, muy seen ñeenteelu melo. Wa iza ma qadibuu hum yaghfiruun, saa boo xam ne ne mer nañ jéggale. Waaw, saa boo xam ne ne mer nañ jéggale. Waaw, ndax mer dafa jege boroom, te it cheytaane day xam ko mer, man koo dugal ci yu mu bëgg ta dugg, man koo jaarale fu mu bëgg ta jaar, man koo soppi, man koo wëlbati. Moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale, yow ci jàmbaar yi nga bokk. Asaaw yi mu ne lii day mooy makaarimul akhlaaq atajaawusu wal xulmu inda xusulil xadab. Tabarkalla, imam Shafi'i mu ne manustuqdiba walam yaqdab fa huwa ximaar, mu ne kuñ merloo ti miroo mbaam nga. Shaair ba ne wa xulmul fata fi gayri mawdicihi jahlu, laa biir ci foo xam ne fii du fuñ laa fuñ war a laahi biir ak ndof la. Kon nag bu ne su ta ñàkk mer, waaye dëkk mer baaxul. waaye soo meree it nga jéggale. Yonent bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda alxadab, nee na mer du jàmbaar du ub làmb ji, waaye jàmbaar mooy soo meree nga mën a tiir sa bopp.

0: محمد.
1: الحمد لله رب العالمين. سوني بروم ني جيكوي نيغا خامني نيوي الفرقه المسلمه با سي نيك موي دانيي گم سين بروم با نيارل با دانيي وكيرلو سي موم نيتل با موي دانيي مويتو كبائر بي مويتو فوائش بو نيانتل با موي سوني ميري جيغلي mané mer djeggalé lu jafé la mer djeggalé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer djeggalé suratu shura ayat fanwer ak djurum ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi mo ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mo ngok tafsir al-baydawi jukki ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mané ci ñom la wacc ñom lansari té moy ñe dekkone madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaddaaye makka fekk leen madina ñew wo leen ca diina je ñu wuy ci ko té lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo leen ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera wa mun batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote té fa shaytané wote mom moy gëna xum bu sa su nek fa yalla ay wote da fa setané wote ke da ngay pass da ngay deug bi pass rang ñak fecc son yef da ci nek fa yalla ay wote da ngay ñew tok wantale di le upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi dem nek yori waye yalla neena ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ci dolli moy yan wa aqamus salata wa aqamu as-salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamu as-salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara ba nasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk wa aqamu as-salat kon nak lan moy iqamu as-salat moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamu as-salat aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla y santane munu la toxale fi yalla y téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu lay sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage ci tolier yi mbeddi ruq ruq yi bu fekkoon ni auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xane fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legui fagn taxaw ñu fa taxaw julli it non la mel ki julle nekko karkas du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxali fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahshai wal munkar jigéen ngi ni di julli jo xamné bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jëw ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak hehe ak man xulo waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak mën a julli waaye du sollu àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woddoo ko julli su noppee lemmar ci sànni sir ba daal di dese na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéene yem rek foog nga dem gaaras paas waa xamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqaamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci alfiriqatu almuslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it saa bu ñu jullee ñu sëlmal am dàll yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqaamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen melongo beneen melay wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bad almushawara illa bad almashura mooy wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ koy diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu nit ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu wala ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn dus dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xool rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alayhi salatu wasalam washawir um fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakallah kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa dootul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñii bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contor moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëraleen woowu lu ko tëraleen noonu loolu aw mel la ci al firqatu al muslima bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqillah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wamimma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daa di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaje woo tabarkalla loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wa bima saxnahum yunfiquun ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko waaw ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd waaye li ne ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
0: fii nga calculer fépp fukki at li nga war a am teew xamuloo ba am da nga fi am ñaari at wala ñetti at waaye fii nga defee ba nga calculer loo l'an 2017 war ngaa am nangam ndax te ak mii nga toll am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la toll kon foo toll ba sangam da nga am nangam loolu mooy chiffre d' affaire waa ji ne chiffre d' affaire mooy muy calculer nag moo tax mu ne maa azumu anta bida haasi lii yaakaaruma mu jeex muy benn ñaaral ba mu ne wama azumu saata yaakaaruma ne bis penc qaimatan luy taxaw la mu ne bis penc daal du am adduna du tukki ndax bërigum bëri alal xam nga adduna du tukki ndax bërigum bëri alal léeg-léeg doomu aadama def ko léeg-léeg ñu gis koo xam ne kii ni muy doxale looloo lay wax ne waa ji gëmul ne adduna dana tukki waaye du wax ji ñuy wax nii rek danoo ñu ne la ah adduna du tukki du ko wax waaye ki njóot njaaj 500000 jàmbar def ci poosam lekk ko kooku gëmul ne adduna dana tukki ndax bu taxawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500000 te yowmul xiyaamati te yowmul xiyaam dollar du fa am CFA du fa am butut du fa am ugge du fa am léegi su waa ji lekkee fii 500000 nit war a dem yowmul xiyaam wut fa 500000 fay ko bu boobaa te ku man musuma fekke benn rab ñuy rob waa ji defalaa ko ay sek ci biir baxabu bi musuma ko gis musuma gisut ku ñuy rob tabarkàlla banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam daal di koy fab loolu dugalal ko ci biir muy yow nga xëyam ki CFA du fa am ugg du fa am dollar du fa am kon nag kii jël yëfu jàmbar def loolu mooy li waa ji wax rek maa asumu saata qaimatan yaakaaruma ne bis penc dana taxaw ñaar ñetteel ba mu ne wala in ruddittu te tat suñ ma delloo ila rabbi ci sama borom su ma faatu woon ba dem ci yàlla la ajidanna xayran minha danaa fa fekk lu gën li ma am moom pour moom alal ji tax na dal am na benn fu mu tollu yàlla mu ne wala in ruddittu waat naa ne buñ ma delloo woon ila rabbi ci sama borom su ma deeyee la ajidanna danaa fa fekk xayran lu gën minha ci lii ma am mun xalaban ak delluwaay su ma delloo ci yàlla am fa lu dàq li ma am nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàllu te alal du def nit wilaaya wilaayatu diisu ko amee ci alal waaye du bëri alal la bëri alal ba àdd ci wilaayatu déedéet suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamiici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilaayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uslatun an suyuqin fi lfutuxaati kon sumtun muy noppi juucun muy xiif tawilun bu yàgg saharun ñàkkane la guddi wa usla ak beru ñeent yi ñooy maye wilaaya waaye ne moom daa bëri alal rek daa defe ne léegi am nag wilaaya mu ne wala in ruddittu ila rabbi la ajidanna xayran minha munqalaba dana fekk fa yàlla lu ko gën damaa dama léeg-léeg ñuy def noonu benn waay bi sol mbub mu rafet ñëw ci jàkk jeeg ñu defe ne am nag wilaaya te alal dong laam maanaam bu amee alal daal léegi am cow gu rafet rek tabarkàlla feñoo ba jëkk ñu la defe ne yow léegi ci wàllu yi nga bokk moo tax ca dëkk sàngam ba ko waaje defee ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullee dafa julli gee waaye juróomi rakka la ko def ci kanam gaañi ba noppi nag bëgg koo layal loolu xam nga ne kenn amul lu noo ko mën a layale moo tax kon ak wilaaya bu nekk ci ab am-am ak wilaaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xam ne moom lay jëf ci ak ragal yàlla moom lay jëf ci ak iman looloo tax bi mu waxee ba noppi morom ji daa di koy tontu qaala lahu daa di koy wax saahibuhu qaytamba wa huwa moomit yuxaawiruhu ma ngay waxtaan ak moom naan ko akafarta billasi xalaqak ndax dangaa weddi kile bindu min toraabin ci suuf suma min nutfatin ak ci tequ nutfa man yi tumna sawaaka rajula mu def la ngay góor waa ji da koy waar akafarta billasi xalaqaka min turaab ndax dangaa weddi ki nga xam ne moo la bind nga jóge ci suuf suma ginnaaw ga min nutfa nga jóge ci nutfa nutfa mooy lu luy jóge ci góor ak jigéen bu ñu dajee loolaa tudd nutfa suma ginnaaw ga sawaaka rajula mu bàyyi la fi ba nga màgg nekk góor yii bu ko waa ji seetoon du faye yàlla lim ko fayee ndax dama dem yalla nga bind min turabin ci suuf wa jo sen muy wax dama dem min turabin yalla nga bind ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dem limi lek ci suuf la joge karam na nawe mba ci mba yenen lola muy lek mo koy jural deret ci aw yaramam deret joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir deret joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu lola moy tax do ma adama di am doon fofu la yalla wax lay wax ne khalaqta min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala ushriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pasam gis na ni dëgëré lakinna waye huwa allah ki dund moy yalla rabbi moy sama borom man de wala ushriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wala isdahab lu teewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na wax ne ma sha Allah li mo neex yalla la quwwata illa billah katan amuk nugul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadis ba day wax ne ku gis lo xamne li da la yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon bi waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do adam dana gimmiñ bopam leg leg nga am men mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yim leg leg nga cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbéd mi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop ay ay no bari xaliss way genn ci mbéd mi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop te yegul loko lool nak da nga waron bi nga tiyé sa xaliss mu nek ay million ngani ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo id yere yu rafet da nga war di nga xolé yere mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jullu ci mbadam gis wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop mo tax li ëpp ci banu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gëmu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wo jiwu ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di kontan lol tek seen loxo sétu bi dal tek seen loxo ci gëmu ñi dal di gën ci mbadam bi nga gën ci mbadam bi dal di lamb motax xali jigen yi amnañu am fanuyere atak juroom amaguñu jëkkeur te yeguñu ko dañu gëmuñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu la ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu dënk mako amna ko na ci mbedd mi ko xam ni ki yalla dënk ko tar bi lan ko dënk goor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ci mu xol ma sha Allah kon waji bu mu duggé tolam da war na wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji na intani bama gise ana man aqall minka mala mugla new alal wa walada gella new ay dom mangi ni mala gëna new ay alal nanguna ko mala gëna new dom nanguna ko fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka fa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën al xel mu dal mo gën al nelaw yu neex mo gën al jamm ji yaatu mo gën al wir gi yaram mo gën al tay bo demon hopital tay da la fa fek ko xamni ki su ko docteur bi non li nga am yépp nga may jox ci ñibbi tay wir tay waxu na nga ban waxu moko yagal ndax lepp ci ñun duñu febaré fa seen xaal def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wegiyam mo gën alal mo tax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na pi xaru de dankar waye nit du am gëm yalla ba na pi xaru mukk lu jamm nakar nakari ku gëm yalla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila su ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi husbanan ngaw min as-samaa'i fi jogi asman fa tusbiha talbi say sa'idan nek apakan salakan barata mu ne waji su ne xol yalla sa tol bu nat bi ben bis lay xey rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek apak ba mu nek ap teraw aw yusbiha wala mu xey ma uha sangakum tol bi ghalamis su nekhon yalla sa dex gi ngacc kan ngeena dex bu nexe yalla mu jek jek ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko meuna dabatal falan tastati'a duto man talaban lahu diko dabatal bu yalla ngeccam sa dex gi xam nga le amo pexam gas dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ci ba ngay tambali sar ba yalla won non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp nak ci ko suuf yalla dina ko masse waji dal koy wax li ndeysan ñu dal di waxtan deñ yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dara tax nak nak xarit yo ñaare ki am alal du mu ko wax deug bo amé xarit da am alal boko waxe deug rek ñaari xarit da tax mo tax ñaari ko am alal do am ay conseil technique yu lay jariñ kenn du wax ak deug dañu toor yow rek la wax ak ñu est ce wala nak ku ne day defene bo xé leneen rek do am dépense tay tay leg leg borom alal dañ koy def ku la wax deug rek nga xam ko li nga am ku la wax deug nga xam ko sa kanam ko wax deug nga xam ko garab ngeen seen yoy motax harun rashid dafa am ben bis mu wo ben talibem nako dama beug kuma war mi weur serigne ci mi diko war kum dem rek muné ko kum dem muné meuna amirul mu'minin muné harun rashid muné waaw nga ne ko munu mo na xaar ci keur ga wo ma bama ñew harun rashid ni bi serigne du war ko waro ndax serigne bo xamne nangu na ma fekk fi pour mom mako gën ken dal la dem bama accé ne ko kan la mune mana amirul mu'minin waji ne ko kan nga nek amirul mu'minin ba nga juddo wala bi dang la ko tudde harun rashid commencé la mune ko dama bëgg dama ñew pour nga war ma mune ko taxawal ci buntu bi ba ma aggal sama jukki bi nga xamne mom lay jang ma tax bu ko tambalé war harun rashid tambalé joy talib bi and ak harun rashid daat ne warante kat bi serigne bi waji sa tank bésentation bi parce que yaangi ray amirul mu'minin muné ko yeen ñi yeen alal borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def moy tax dutu ñu dégg waraté ba kenn ku nekk ci ñoom la yalla war la ci sa kaw dutu ko defati motax ko am alal rek tam lay ko la war nga mer ko ko la wax deug nga mer ko légui ni ngay sax moy ne sogg rek gaay na la la mum kay yow ya man diw ya man taté légui li nga daal di bokk ndaral su jox leen ne leen bu suba ñu daal di wañeku daal dem waye loolu ku ci muju moy fi waji muju rek aw yasbi amma fa khawran falan tastati'a lahu talaba ci sam yoy bañu wéso seen xuluba wa ushita bi thamarihi yalla daldi pek daldi wër la nga xamné moy men nit na cial la mer la ñew lak tool ba masale ko laxal garab ya walbat yi nga xamné mo ci nekkon yef fa asbaha mu muju yuqallibu kaffayhi di walbati ñaar loxom ya di calculer lim ci defon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calculer li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bari nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy walbat ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak wuri ya hawiyatun waye nak garab ya nga lis danu ala urushiha ci la nga xamne moy ñak bi nga xamne ci la nek suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti kon borom alal ji bi mu toñe suñu borom tabaaraku ta'ala ci tolam bi ni nga xamne fi la yalla tabaaraku ta'ala mujjé ak mom yalla neena wa uhita bi thamarihi ñu daldi alak mbayma fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujju nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandarma ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf ne won yaakaru ni dana jeex wa yaqulu ma ngay wax nan ya laytani ak neexon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak neexon lam ushrik ma baña bokale bi rabbi sama borom ahada ken way way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way way suma yegum duma bakku ci kanam suma waji suma yegum duma ko wax ni ma la epp alal diko titero ndik yo epp mako alal ma ngi ni yam ak mom tay suma yegum duma ko wax ni ma la epp ay dom suma yegum duma wax ni suma yegum sax duma wax ni sama tol bi du jeex suma yegum duma wax ni al-akhirah du am suma yegum duma wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada akan ne xon duma bokale wa yaqulu ma nga ci nekkal diko wax ni sam fum tol rek lolu lay wax ndax am lu ko naqari waye fekk na tolba mom yakuna rek ci gëru tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tolba rek ci gëru tax yalla yebalat ci malaka ñukoy gafal ay tiwo rek ci gëru tax yalla yebalat ci malaka ñukoy watal ay tandarma lekay reccu mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waje waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamne da nga am waje xani bu ñëwé da lay wax deug de ko may nopp ni nga xamne bu ñëwé lay wax nak mom yenen rek la nga bay leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di class ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamne ki da lay wax deug ndax xamne ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg motax nga deug yalla ne walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mukay dimbele batal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamne yansurunahu dañ koy dimbele ba jeex ga du ñees walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamne yansurunahu dañ koy dimbele ci bañ tandarma ya daanu amatun ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi daan tok ci mom la len fa daan taxatok moy khalif ba lan fa dañ taxato moy añ bu neex ba lan fa dañ taxato moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amatu ñu xéti fenen dama dañuy bari ñi nga xamni fi ne jikkoy lañ lañu yor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñen do gis mu dal fu woow muku muku muku fu toy rek lañ lañ di dal dama dañuy am nak ñoo xamni ñi yalla wax ñu waron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji dañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atu yansuruna gisul cang ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñaan wax ne aka neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah ba ñal defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ji ni mo wote kon walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu yukay dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlok yalla wama kana nekkut muntasira dikoy gagne amul ko dimbali gagne wutit manam amul dole dikku suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofale al walayatu lakilif kef gatambele lillahi ñal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tambele al walayatu kilif kef ga manam fa do adam lotte ci ndum nit ñi lotte ci dimbele ko la yalla mu meuna tambele dimbele waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug huwa kilifu def yalla kilifa khairun thawaban mo gën ci tiyaba wa khairun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na ne tey bobu ñu jang ci lu bare bare bare modi pas pas ken mënu ko jënd pas pas ken amuñ jëgum pas pas bu ko nit xasse am alal duutu ko tax deng dengi da jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nek lol yalla day fay nit ki def ko mu neeku waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou jenn waji mom gem nako ci amu tan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suuf ak mom gëm na li ci kaw suuf yépp yalla daf koy def mu nek sa'idan jurusa kon ñaar lu net leg nonu bu la yalla yi wan ci ñi gëm ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gëm na ne li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gëmuton ne li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ni borom tol bi gëmuton ne li ci suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gëmone ne li suuf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum

0: dëkk bi. kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko ak moom ba mu xëyee ñibbisiwut. Am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal di ndeysaan diw nga ne le te moom yëgul ne ñëw nañu. Yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla war ngaa bàq sa borom. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil ashi wal ibkar. Naka noonu yow mi xëy gaa yëpp xëy nga xëy yowit seet say machine mu baax, bi nga xëyee tàpp say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wanawi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. Yow de xawma kenn, waaye yow war ngaa bàkk yàlla, ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bukkut ak fañ tëddoon. Kon nag wa sabbih bi hamdi rabbika ji ñun ñëpp la laawaale bila ashi yi ci ngoon yi wal ibkar ak suxee. Moo tax tabarkàlla nit ñi mag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. Arrazi mu ne wal muradu minhu al amr bil muwazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumratil malaika al abrar allazina yusabbihuna al-layla wan nahar la yafturun wal muradu bi tasbih tanzihu Allah an kulli ma la yaliqu bihi kal at tafsir al kabir jukim ñaar fuk juroom ñaar khatum juroom ñet juroom ñaar fuk ak juroom ñet mangi suratu ghafir aya juroom fuk ak juroom. Yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy werante fi ayaati llahi ci aaya yàlla yi fi ayaati llahi ci li wane ne yàlla kenn la fi ayaati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun ludul ak rëy. Moo tax su acte masalam fiq jógee tabarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabarakallahu Oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte jiitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg. La wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. La Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquffu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee tabarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nappi te jox ko borom xam-xam yi. Inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi ma hum bi baalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi yàlla ci yàlla musal. Kon nag yow fastais billah làqul ci yàlla innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji albasiru mooy aji gis ci. Fastais billah làqul ci yàlla ngir mucc innahu huwa samiu mooy aji dégg ji albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
1: Wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda walfurqan. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee suñu borom tabaraka wa taala dellu si ci kàttanam ci seen tafsir alquran alkarim di leen si defam di indi aji ma jot ci waxtu wi ci kàttana suñu borom. Ñu ngi taxawoon ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir fi suñu borom tabaraka wa taala di yegg de ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di yarante ci aya.

sabbaha bakna yalla ba noppi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul len te delu sen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone na né man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moytul do ñibisi lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala keurel tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemna yalla ñu ndé gëm nañu yalla baatu xul ci alquran matna ci ñett témir nangam ben formation la bu yalla defal yunit bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamawul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laajé mu ni xul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laajé waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laajé anama wisa sa'alaka ibadi anni suna won faqul nag len wax baatu wax ji day melni dang ci yit sori gu yalla sori waye mun rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek dana klike pe yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu khul day woné ni alquran ji yunitibi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ca dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gemnu yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ti ñun moy alquran gemnu ko wama unzila ala ibrahima lañ wacce ci ibrahima muy sohufi ibrahima ya gëm nañ ko wa ismaila lañ wacc ci ismaila téré ba gëm nañ ko wa ishaqa lañ wacc ci ishaqa gëm nañ ko wa yaquba lañ wacc ci yunus ta yaqub gëm nañ ko wa asbati lañ wacc ci sutum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wa ma uti musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem yi yep ne gem yi yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ne min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon bis ko wara bay ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunit lay wax ne ne len gaay beuguma nangam té nak ku gëm nonu ku nekk bu yunit bi ñëw neen gaay yalla na na beugul nangam la nga wara def moy nga bay lolé ndax so duggé ci ben train train bi di dem am ku yegg ci biir nekk douane du wuur ku ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste douane bi bu muy tout dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunit bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bay yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu ag ci aré ben way wacc leg leg mu ag ci aré ben way yéet motax ku ci nekk ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga jëgë fulé ci fañuy taxaw ci biir dëkk ba ci boori sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga naan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu ñu mel moy da agul ci aré bi dafa agul ci car bi rek ci terminus bi rek waye bis baagi terminus bi ñeppay wacc waye na fi ne agul terminus bi motax gaaya ngi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamne tay lañ yé bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt ñun la mbir mi mel
yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu.

mu jall motax yoonte yi mënu ñu ñak waye tiri ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bis ni ci ndegal yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bok da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna walamma ya'tikum tadkhulu bulen masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu ne ay yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al janna ci yeen lay gënu yomu dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem al janna yalla mu ne kon affaire bi yom ha nga ne ko waaw gaay yo liñ xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaya masadhum la na len al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi kañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len takalen hatta yaqul ar rasul bu yunte ba naan di wax walazina amanu ma'ahu ak ñi gem and ak mom mata nasrullah kañ lañu am dimbal yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeen xalaat ne war ngeen ko mos wa waye tok fi rek dakhale li jannati bu ma di don ton dama naan matal julli rek dan ne aljanna wala legi yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaayé mos digene agu bu ci pass bañ agon nak waaw ay sokkel ngeen tambalé mos la gaayé mata nasrullah kañ la dimbal yalla yoonte bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoon sakul ñu ndimbal ci yalla son nañu yu tebe ajuk top ne ko da nga na yakamti rek nga na yakamti rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajoon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi dëgg na ko ne ko da nga yakam ci rek lay def mu ne gis nga gaay yoy dañ nan tangal ab soy bam xonko ciur ñu lañ koy watte seen kaway diko ñaas te du ne ko mu leen yakam ci tabarakallah kër lok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lana ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa yuwalidin tamulin sen papa sen yaay so joxe nga tambale ci sa ñaari wayjur mo gën ndax ku ñuy laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayni leele nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sa yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiiral la nga lek ah deggu alquran leele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey le 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walay te koy jox sa baye ba sa baye falo faato na falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi bëggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de dedet da ngay am lo xamni dudul jeexati

0: waye boyam di lek bu fi jole na torox nun la yalla rid affaire yi wa yalla mo rid affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambule ci sa papa bokolam sedd ak sey bokolam sedd te ibul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sam xaj tek ci buntu keur ga dal ni papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu boko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako moo xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi bajjen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na khalis bari way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol wa ko bac sa bajjen ay ko sa day reey ci mom ndax fatlik bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akrabina la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok waliyatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi leg leg nit ñew yalwan nga yëkati dara jox ko lolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarkal yalla mu ne وما تفعلوا لب لين دف نك من خير في الباء فان الله به عليم يالا خمنكو
1: فيا لو تانغ تيجي اي جي تيجي كو ني
0: من ني ما فيلم نيب كين بولن جوخ ني تانغ ساي مام كون جوخ لين دو يوم ما تخ ما تيجي اي جي ني واو بو جوخون تاي كولاي تاغ 100 فرانك نغا جوخ من لا واو سال نغاري شي ام سي بالاغ بركي جي مي سي نياني بغا بيل ندا كيو لا خمول اينا waaw yaa toj jolof toj saaru lu leen wax léegi loolu boo ko bëggee sa baay da nga ko yàq du la ko wax de jërëjëf rek waaw boo ko bëggee sa baay jëriñ seen yooyu yëpp doo ko jàpp miskin yeeg yooyu miskin ku yàlla boo ko saraxee yàlla na yàlla fay jeex na waaye di la tegal say maam du ko ci fekk loolu tax jox moo ñu jafe parce que gars yi dañu bëggoon buñ joxee média yi génni ko waaw passé joxe na nangam kay fa mu def ni ñaan faati mo joxon affaire ba kéro salamu alayk gis nga ay ñu ko yalla teje mbokk yi dalay wonne jox say mbokk yomul dalay bëre sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi waaw dama ci am tuyaaba te def na li nga war def waaye koo mën a jox mu woy la te du si ñii yaa ngay sànq waaw ñu géewal la ngay joxe rek ni mu xewee léegi kutiba alaykum fartal nañ ci yéen alxitaalu xare xeex wa huwa te nag xeex kuruhun lakum lu ngeen bañ la yàlla mu ne fartal naa xeex waaye kuruhun lakum lu ngeen bañ la moo tax bu waxee ñu ne jihad xew na léegi jihadul akbar jihadul naf yàlla ne waxuma loolu fenn loolu waxuma ko waaw waxu ko di jihad jeex na dégg kuruhun lakum da ngeen koo bañ waaye jeexul dañ koo bañ rek lu leen la dañ ko wax naan yonent bi mu jógee ci xare ba daf ni intahayna min jihadil asghar wal an ila jihadil akbar baax na lu tax ginaaw gi mu jiyaataat lu tax ginaaw gi mu jiyaataat lu tax umaru fuuti ñëw fii jiyaat ci ñaar ci jeer ak juróom ñaar xanam déggul ay déggul kon hadis ba nan ko seetaat loolu tekkiwul ni jiyaat jeex na wa huwa kurhun lakum dangeen ko bañ bon jiyaat day yàq économique xam nga jiyaat léegi day xiif bi day ñëw xam nga rek yalla mune monté wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañta wa huwa shay'an ban khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañta wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yesti yeen nga wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mu ne sharrun lakum ndax day tax ñu yablen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respect leen han americain ni yabé Saddam yabé wuñ ko Khomeini bañu fa bé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daal ci lañ ci génné bay xou Saddam mom bu féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nako yalla jappalé barkal ñëw na doole lol té légui ñëw doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi komna gayal ndu khutbam dit ay bu den mom mu khutbal len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-haram ti khayakh ti wer wuñu ormal qital fihi khayakh ti xam nga jamono yoonte bi nekke madina té farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba ye fasi di das jasi di wajal xex sam ben wéru rajab gaay gën di jaabali fasi té sa fa bi yefal yefal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba yi dal koy sakal taxañam bu gën ci ñu ñu yëneenti ba reen jeen way legui de muna wer rajab li nek di na muna reen ko de ha yahud na yahud da commencé nak nan gaay de dañu won wer rajab da harama xex xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontul la qul nalen qitalun fihi qex ci wer rajab kabir bakar la ñu ne waaw muna namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraj wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi genni wa makka muy ñent min ko ci makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar genn ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lu wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambor loolu li ñi def den sa guuy di gaji ñaxum jambor yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yéfi na ko beug wax ñu ne bu yeefit na cete wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji in istata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay neew di yalla ni ñoom ñu wara bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunukum hatta yurdukum an dinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba ba ñuy nek ay yefar ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tuba bi xexam ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñim amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wama yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudé wa huwa tamam bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipikuna jef ju sipiku moy da nga charger won wuti alakhirah bi nga dehe nga décharger doora dem Allahu akbar lol li yalla jallu musal jaay mburu ties wallahi abdeso wala am sal ko nguru bo fess ha di jaay ties nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb ci xam ngeen abdeso wo mom ama teri ni def yom muri puti puti rek seer fifa wallahi leesal seer gum rom rek seer yep gene ndeesal ah di defane xam ñun telebu na xaribi waji ag ba ci ex dal di wacc nak woor auto bi sey ci dal war war bo xamne lolu la yalla misal tusir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci nga déssal sa door dem tawarkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu neewi ci xar habata moy bu xar lekke kere xam nga ñaari ñom bu lekke cer yu bari seen bir def ni nga na ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al-hubut mom la yalla da koy jëfandiko lu bari habitat amalo yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara ndax ñi bay seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amano gem nañ walladhina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad keur keuri fi sabilillahi ngir taxawal dina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

0: tiru ndox nga na lu neex la yalla na la yemut fofu lem ni nga xamne bitil bu naw ngay jënne fan wer da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañ fofu saw mi nga xamne bo ci jënde fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ci lexé lay yam bo démé yowmal xiyam da ngay am rubina saw nga ni ah mu ne dess na batay sangara si nit ñi di naan amna fele sangara so xamne si mulut ni si soko naane do jang soko naane do yaq te do sam xel du laxaso do yaq so dara fofé amna fa rubina bo xamne bi yoy lay xel yu fajjurunaha tafjira lolu bu lako yalla tabaraku taala digge dama ne ci keur goge lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana mel waye masalul jannati la wax kon nan gang nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rat mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fana ñela bu bërsen nga ndekki al jannum amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h nga fa nga lekkat 9h demi nangam nu nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wir rek lek gi mi ngi fi tang jeul nex ya sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga it ka daim wasiluha keruk al jann momit daim la tansaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññal ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti yi mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajiluha ak tudd waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk aliun fall and ak ci wala xaralawi mbokk mu ñuy wax papa ja ñu ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala udwana illa ala zalimin mbokk ñi deglu gina bu ñu sanke yalla jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam tay modi suñu ñentelu dajje nek dajje bu mujju ci suratul ra'd yalla mën na dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam inshallah xam ngeen dajje bi nga suñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wara doore tay ci katunu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal al janna neexi do masalul jannati allati wa'ada al muttaqun تجري من تحت الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيبرم سبحانه وتعالى جاي جي مي نون المثال الجنة جيغا خامني نيكو راغال موم لا لين ديب موني الجنة جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنة جوجا lepp luy xétu lek gu neex ma nga fa aljanna jojé lepp luy lu sedd té nek naflu kay lu melni kër ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk uqbal kafirin nar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen mujju way moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngen balma wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci lëgëne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan yalla neena wallazina te ñi nga xamne
1: aataynaahum jox nañ leen alkitaaba téere ba ñoom day yafraxuuna danañu bég bima unzila ilayka ci lii ñu wàccee ci yow muy alquran maana ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam topp ko ku mel ni abdullahi ibnu salaam ak ku mel ni najashi ak seen i àndandoo ñooño yafraxuuna bi hada alquran bég nan ci alquran ndax wàcc na ca seen tiree wa min al ahzabi am na ca parandooya nag man yunkiru koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran am na ci parandoo yi parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la la ca tax a bokk mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji loolu mooy parandoo ñaare ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma waaye la ñuy lor mbooloo mooma mooy ëpp ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma wax loo wut léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma def loo wut léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bokk na ca parandoo ya al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran moom daal bëgg nanguwul alquran lépp nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko loolu la yàlla tabaraka wa taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab xul na la leen tontu ñoom groupe boobu ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallah mu wéetal yàlla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokkaale na nga leen wax loolu mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii bëgg a yedd ci alquran lii na nga leen wax ne yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka wa taala waaye bañ ko bokkaale lenn ilayhi adcu wa ilayhi maab ilayhi ci yàlla adcu laay woote ilayhi ci yàlla adcu laay woote jëme wa ilayhi ci yàlla it maab laay dellu adcu ibadallahi ila allahi wa ilayhi marjici wa masiri moo di aaya jooju fi mu jeexe adcu ila allahi wa ila allahi almaab moo di day wane ne nit su dee woote bu mu woo kenn ci boppam bu mu woo kenn ci lennam nay woo nit jëme ko ci yàlla soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba nag bi joxañ la dënn bi ndax kon oto bi mën na koo yenu waaye dañuy wetu daal di joxañ oto bi boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam joxañ la fële ci wetu jàmmoñam bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee mu ne ilayhi adcu ci yàlla laay woote jëme wa ilayhi maab ci yàlla laay dellu kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo ndax du am ay gàllankoor du am ay pëjj yoo xam ne ñoom dunu ko attan ndax la aay ja waxoon ca surat yusuf moo cee am ala basira nga koy teg yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcce nañ ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab muy tëralinu lakki arab wàcce nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxatil arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya bi mu wàcce lakki arab nag culamaa yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonent bi arab wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji langage jibril mooy ban lakk wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk loola boo dee gëstu ci